0: Maite awa ki te moana. Maite moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

0: maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.